0: Radio Topa, il est exactement 14h.
1: Ijoba orile-ede Benin gba ori ojule ise minister ti o mojuto eto ilera fi seto elekefa ipolongo pinpin apo efon elere ti won fi ogun efon re lofe lofo fun awon dile eto ipolongo naa yo bere ni gbogbo jakejado ipinle litoral cda yi awon ti o mojuto eto yi ti a mo won si relais communautaire ni kutonu kini ati ekerin yo ma gba ojule de ojule lati pin apo efon na fun awon idile lofe lofo niye apo efon ti o ba to si idile kankan ki gbogbo awon eniyan dide lopolopo lati kopa ninu ipolongo yi ni akoko ti won wi lati ran awon idile lowo ki won le jere awon apo efon elere ti won fi le daabo bo ara won lowo aare iba ikede yin je lati odo awon eleto ti o ngbogun ti aare iba.

0: pétanin, donc il y a tchénou yé. Il y a tchénou Africa bi. Il y a tchénou Sahara. Et so benesi a fodote. Le bodou de jiti. Bon, benesi un kofi yele do yi diyomi de sou malè moi. Le na yin kbonne. Et non vi miton debo. Ze ta. Bodo mina ten de kon. Mino no kondo kwame. Le mi blog mo e log mo e. Bono ze no vi doji. Bono to miton. E na fon. Bona da ka yiwe tekbe. Sara, ena chenwe, bona chenwe, bona chenwe, kaka. Bona chenwe bene vile de chiton. E vivi nukwe toka hawa kwele jeji. Le ena no yikwe yon ene. Mime wye rukho safi baso hota kun.
1: Mime wye rukho safi bodi de mi dogwe na jino. Turu miton tukwe rukuruku miton lo tukwe kojo kutu si kakwa ando asa ikwe ton di suwa. Mire yu voto mi ando me witon na jino. Yelo mo yin kudu asa besin o jiji. O tu kuru kuru kuru tontu kuru brezeski di de na jino da gwen ton ilo da men jimi kwa hokba sa fi bok bwe nan kwa me yon bi nan nan di men. Engwe nan kwa jen nou kwa yon nan ti yon da men jimi so. Wana so timbe nan da men jie globi bo nan da men jime bi hui do kwa. E kaya nan so. Akwa ne kwe yo ndi da men jie misi nan kwa nou kwa yon nan ti. Ekbe di me kwa yon asan ten wye sin kan. O keru to kudu asiza ten teme yon wada gwile kwa yon nan kwa haru kuru kuru miton. Kwa yon miton la bi nan kwa haru kuru kuru miton bo nan meji nou kwa yon latin. A fode ten kwa yon nan doye nwe mina wale bi kwi ni yon tengwe ju. Bo je kongwe lo je kangbo nou fifa yon fifa weke ton ni kondu kuru kuru miton jibo nou. E mina si kwa ten kwa lo mo. Bo kwa yon kuru kuru mindi yon gaya yo. Mini mwado e kome bo nou kwa yon ten kaka je. O e yon fote nwe bo jawe.
0: Ena chenwe ta ku chinga ena chenwe ta lobo mina revo to penu do propo mi ton le do fide fide le yo mi to penu mi me bi bodo tanta me o e cha mesi pere e wo so ma si mo san san tia ho e kono ga no kono ku ya le mina sota kun pe yo mina sota kun pe lobo mina tenpon lobo na tente u le mi kono o bagbe bonu nu pon me mi ton wena san bo san san ti on e da se ho me de me e kana chen me